0: Alniwura altulube erifidela nege kanyeta ani wulumla o sera Dakar Senegal fabala
1: Bintou Cissé
0: Bakruba wala farikolo kuma anga kenenyi dakuna kileke me debe ani Dakar sifunka nyana jeba shojiche o sirategela nyokon kumbeni laben kuluye kuna poni kenedo sigi ka baraw tablo nyuma kofo ambena anyema mamadu njanya njanyika la selilame asoni dakuna liberia marabaka uko nyana minifen koka yinton nani nyokon de minena jamana nyinkono taratado o musaka be sefawari milion kile ani bishegini kile nyokombo La Guinée marabaxaw ye ala ñini France fe o ka keleke ñema akoro Imam Samori Touré ka bolola minen do ka lasigi uma odo ye Samori Touré ka keleke fini ani aka fugulan amena anka lasigi de Fanta Condé ka laseli la soro a kenen kan o bismillah akokorala Iko ntu mekafu nyina chugumina bakurba wula ako Senegal, Dakar, Kasamba, Flani, Mugan, Aniworo. Joji sifimuka dinye farikulo nyana je nyokon kumbemba tola ni kile keme deye kata bila. Ohokumu kono bi nyokon kumbe nyi labenkulu koshoji ye dantigili kenedo sigi Dakar. Wasaka nyefolike bara utabulo kan. Osenfe udasela nyekorotige bara chamama uyajirafana. Ko bara ube kunchela baraba ube kunchela kaban. Ora akulu ni nyema mamadu janya jany ye hakili sigi kanfo jama ye ani nkuku labe aka moho bismillah
2: Diye be kan laje wa be kan nyinika ni ka soro farafina bise amba jabi ko farafina tise dron ka dan kumama nga abena yirani barade ante nyohon dan kabakolen laiduta awye amba sebe lamande laiduta awye mimbe na noto ambe na nyohon dan kechogo were de yira awla deguntena yemina min koro kabo mimbe na jinyohonya de sinsi harama denya kono bao Teranga banfe, wani nyokonda sefe, amena nga sifi mfanande ira. Sifi miliari kele ni murumuru flafarafina kono, ni jiwoji olu detaye. Wakle kemeko, aubena kuma soroka fo, ka seba ya uye, ka dese uye, ka nyeji uye, ani ka seba ya ufananye. Aubena kuma soroka fo, kwe nafewera ufananka. Bao, ni nyokonda nka lanyuite sinaya dronye, abe ben ani jede kofo. O siratigela, Dakar beka umakono, jine sifi mbeka umakono. Ola kle kemeko, ambena kalamene sankorota. Bao, kojoj labena, Senegal labena, Farafina labena.
3: L'Afrique est prête.
0: Mamadou Ndjanya Ndjany ka kuma ka utala Sadio Doucouré de fe Farafina atolantan ko nyana bokulu kaf nyama Patrice Morse paye kuna foni Canada sigi kunu Johannesburg Afrique du Sud de Fabala o senfe Patrice Morse paye yelemani chaman ko fo kan na tawla o mimbe dabo Asamba Flani Mugan ani wolomvla asisa atolantan kulu Mugan ani shegi ndebena talike ola ka kon kulu Mugan de tumbe talike ola o mimbe ka labe jamana sabafe Kenya, Tanzania, ani Uganda, minye musumani uka kanye ko jonjon tabaka dobe na fara uluka wari musaka kan, obe musaka mi soro kakoro, o hake ya nyokonde bena fara akan, ato ufana minu betalika la dobe fara ulufana ka musaka la.
4: RFI
0: Niger bi hadamade unka hake la fasa banyuma ke ton human rights watch ye ak slalasi ako hadamade unka hake la gosilendo jamana nyin kono kabini slalasi unana fangala ninye a 107 honye kuna funi dilaw ka la fasa je kuluba RSF ye jalakili bi Burkina Faso kan RSF ko keleke kulu dobe Burkina bololo kan kuna funi dilaw keleli kama ko keleke kulu yere de rebe wili ko bataillon d'intervention rapide de la communication RSF ka jateminé seven do kono ayé o min chari bi alamisa don ton yunko o kulube grenté bi profone dilao ani haklina folaw kan wala la chadukré ayé mado yere fana atoko prépré la tigé
5: RSF ye mwa minta atoko majate mine sebe inkono uye kelebolo ministri di General Celestin Sempore. Akoku siraka le prepri latige sege sege li dowdi senfe WhatsApp siraka ni aka telefon nimiro ye. Wa ko osorola WhatsApp froba kuma euro grupu dori kono mintoko ye egla. General Celestin Dronte RSF ko mwa suku bebe Burkina Faso kani birse inkono. Fanga masuru nya mwa ukeren kerene yala ko dow doni dow fanamadon. RSF ba farakan ko mwa nunga lanyini ye kelene ye borolokan ka mwa unyangi fenfebe kapiten Ibrahim Traoré ka fanga korofo ko fere chama worebe ubulo kuna funindila ujuguyala ku betoro kunini ku bagabaga anika kunafuni ya uchari minumbe fanga toko dumanfo kasoro tiente ula kunafuni kanablali la fasa kulunye misali chamandi kunafuni ndila uka Burkina Faso ka bololo kelekeche uwa gerente sira minuma Arno Froje ka fola ko birse mwa nunumbe uyereke iko jamana din sivilu kasoro kukulula benene du marabaga unu udeme mbaga ufe wala saka kumakela ukumada bosi ula kabi kapiten Ibrahim Traore na nafangala kunafuni kanablali yegele ya chamani soro jamana inkono kunafuni ndiso da udatugura barakela do ujaku ya minena ninka do ulatunu ubela jamana ilabana ka ere soro joro keme anitana na jamana keme anibishi kinchela RSF ka samba flani mwa nuworo jatela
0: bi alamisa Nigeria kitisoba utpur federal ye mwoko sabanyangi nishi kaso keli ye olu jala kilindo unkalande uni kalamfa diagu ya mine lila eta doyo marala jamana urudugu ni atlebi ya mfanfe o lawole ya libe dumbala biyerede Liberia atige dala nyana minife koka yin ton nani ni koka talatadon o hake be jo sefawari milyon keme ani bishigi ni kile ni nkola Adunan fla nomine nafana lakana tigila mkhofe wa maimuna zerbu ni la selike la Liberia mrabakofe kunufuni lajire do disinfe.
1: Jigina kiti tigala ni Liberia kitiko ministri soka nyefolu ula lakana tigila mwosira kutiga da nyena minife koka yinto nanika omintu ntlan tlanin lo fo plake kilograma ba sabani konyoko na akabita jo ndolari wari milyon keme sabani koma. Tiga dara nyena minife nka talata lo nekaka nye konanton wati Liberia pankuru jigiso gerefe doanzon sigidala yeni jamnan faba moro via janye kilometri bisabanyoko. Jamnan kiti tigala ba ani kitiko ministri kafola lakana tigila mwosira kutiga da mwof la fanaka en Serbie jamana denkeli ani Colombie ni Espagne kado marabaga nuka dantikeli la alsa la kanatik la mwoka sikeskelu sababula wale njuhu ke la kuludo siraka la kodon en minuka baratu nyesinibe ndrogu ferelini ala temelima wakabise jakulu nuka ni baratu mesena kabisa nworo nyoko akile jigila shuenkalo tile wulu mfla temeni Liberia la kanatik la mwoto nye utigada fana nyana minife nkoka yini kilo keme fla ni bisaba ni wulu mfla ni koka no fana aketu mitajo dolaru wari milyon tanu kononton la odrogu tun dogolimbe kasu kono wala saka lataka koka pankuru strafe
0: Gana marabaka jikulu kumala sela koro ani lakana ko dombaka doye jalakili sebendun dinye kitisoba CPI nyekoro uluka lanyini ye CPI ka segesegeli udabo duna umango yali farinya wale ukan Afrique du Sud ni moko flawye Afrique du Sud marabaka fanan jalaki kuma fere krenkrene uchige wala saka duna ulakana uka jamana kono Afrique du Sud moko ba keme ani biworo nyokonde burila ka jamana nyumbila o hokumu kono ajate mina ula Lagine jamana na seko ni donko ministri Musa Moïse la ye bataki dochi Francima ka lanyini gine keleke nyemakoro ima Musa Mori Touré bolola fin koro ka lasigi abo jamana nyinkono ominantu chela akatanu ye Franci walifaso mara wahati inafo Samori Touré aka kurana kamili aka fugulan anifana aka keleke fini oluyere bilalindo Paris surasi fin koro mara yoro la musée nigné à Saint-Chamagné fanta konde benya folike ka bokona kiri
3: Juan Caro tamnena keti mengi Antoni lagine na munkodo nae Musa Moïse Siladi wakase na bolike ka se Franci kawanya la almami Samori Touré bulu fen kodol kan men minara la sanwa kelen kemesin ani bi konondo ni sina Franci surasil bulu janali ya diagbo ya mina kawabla gabon keti nin kanya ira kayin kwal mami Samori Touré la muram men na daruni Franci bulu ko ya ira la ko ke farin de tre kwa bolo fion ulu kakanku kalasi la gine. Karo kele ni nkono nkotuni, akasebe la don Franci keti dala, mengi Antoni na munkodo, alako almami Samori Touré bolo fion mendila si la gine ma. Almami Samori Touré bolo fion menikeni sebe li ledi, menikena bolo bolo kang. Naya la koronadi, ana kuna fula, anala irinkiba mentra kana, wole la daroni dihanindo. Mwafolo menka bolo fion na seme mainika, wakera Amersek Touré ledi, kwa ninyama sorama. Franci la ere maworo ya lo menta mni juye karo nintile tan nanina, Franci la sigide me la gine, na e Luc Briandi, waka anya iraka ko la gine bolo fe nkoro men nadaro ni Franci bolo, kwal dina la si la gine ma, wa antrofe jamana men dolta la senal manyame ma, wo Benin, Senegal, ani Côte d'Ivoire. Fanta Konde, Conakry, RFI.
0: afintini ba minke la fransi iko sanina oyo do fara moko sata hakika jamana nyinkono chekeda mibe kuna funi di jamana deunka kenya ko kan agence santé publique france ka jate do wajana babaro o jate o bajira kushu hakeya mibe dili ka soro juin kalo ni juin kalo la ko ba woro nyokonde farala o hakika
4: keren keren la moko ba duruni kime wolon flani bioro aninani yala ubeka saya sababu ye funteni ye wa chakeda ima ufo akoni kube fatula funteni bain wati de la ukafora halina tese kafo tiki tiki ko funteni de yufara ano bele bele bala sabula kuna bora samba flani sabala animuro hake intuma delika fatu wati kunkuru nikono funteni wati la samba flani sabala bintu funteni badotu ye etle tan aniworo kefana fransi o wati mro batan aniduru de tun fatula nina aye sifu usege en minu sibata santan aniduru la nga ajuguya la kateme mro kan minu sibata san binani aniduru la fransi kena kucha kena nka fora adabali bankodo kafara okan niye mro fatule nunutla asara saba sara fla ye makoroba ye minu sisira asan biolon fla aniduru ma niye jate folo ye fransi kena kucha keda ye minchari funteni bat temene okololo kan jate laba umakuna nendo ofanyo wati otomna nga niba ira kafo ko funteni ba minu kera kosta ina fransi okolole buena akosobe jamana donka kena kambintu
0: eni chenye folo la jana babado rusi ka muguchili do kela sababu ye ka mugo woro bone unina ukraine jamana kono bi ala misadon kren krena jamana koroyan fanfe ukraine fanaka mugufilu kela sababu ye ka mugo nani bone anina rusi jamana na etats-unis ni iran koni fanambe katanye ni uka muguchili ye iran ka lete na bulujigi wakati na salia fanaka muguchi etats-unis ka dakhaw kan kokan o sababu la ako aye mugu pren kurundo kan ko flana nye a kosegi fanwere fe etats-unis fananko oluka muguchi do nyeshina irama ni nye atletan ani flaye ubeka iran susu awni chela melila amenyo konsoro fan flana na 600 nege kanyata ani wolomla temina ni sangata ni flaye mande
6: bintu sise
0: Nataula amina hatlina ula mesani doni awye oluminufobi kuma be awulo keneka amisroka kene nyinkunje ni lamini lame jemukanye ngaini ni beche la selibado bila seliba be kuma bala fond de kan koko dikina bulola barakela obeka ni korolin finglan hal ni ka soro ko ni wahati kora dongli dalaw obteka girin akoko kokan kosobe aseko ni donko ani nyana je joro ye juma yere ye bala fona anka sigida wala keren kerenala suleiman kone kal seliba do kabukurugo
7: ni balanfo sen koro de idanse senufoka na futamana niko balan Côte d'Ivoire kono ibe kurugoyi baw o marabulen kono balan na fanka bun kosebe nyene je fuchi teta ako abe joro bala senufola u bajate u ka fen keren kerelen fe nyaoye balan gilan yoro la kurugo kugo dikina si lui katina fo sigilen be kurun ka balan kala leseni dabai chenu no beta gben yiri de bokungo kono kana chi dia lese ka blatasmo kono wala sa jimi ba kono u ka bo Odela akamba yere soro. Ko chama be minu teta balan foliko. Inafo sanga, furu, nyene jewu. Sile katina fwa ka fola ale balan glanay.
8: Anga ame anko chepe chuko mne. Otuwe seneke nay. Otuwe senkeba ou la kouti nyafe. Otuwe seneke rasyero mne. Ni balan de. Ove sila temo yoroka. Ni sanga sanga ba anfe. Ove sanga e dron na sanga. Iwa e sila nyendi do la dron. Ame furu kenay. Ampame fechou kenay.
7: Balani te fin gansan mi me fo sangana ani nyene jeto utati kiliyi beti sega sangata fo na donia tila abekuma nga adomba ko de ba famuya silue pele folo kasiria ula
9: balani kuma na nayi mem folo frator ba kuma fo no ga balan bla le kofen balan fo la eren ni ga balan do ta kadrikana kaban ibe fo ga kuma u ibe fo ga mu mu fo normalement e kan ga fo ale ne balani la meka balan tu ikana dina ke mo wora wele ka fati ngene ko ne fe en takajan akira ko mele re ma balan no don balan do kuma ni mo ko be kuma to gumna adama de yere be kuma to gumna balan fa be kuma tin me fu ya men fune balambe kambe fo.
7: Soro shonga nyingi ni sulio kuluma ye balam folo ye kurugu. Una nuka balan nofe balan glan yorola. Shonga nyingi bekuma ni anwye anafandoka.
6: Uwa tonwa vwe. Sho yaka yana shonye.
10: Anwye fendo soro ni balan nifo ina. Mwa chama be andobi. Unafaka bunde. Oseratike la dugumoko ka bunya banyoro. An naso la mwonga ni ajugu befeka wali jugu ya dota ka ansegere. Kito ni baraina. Ibe seka kisi. Mwa do sababu. Balani fode ni lase anwa. Sigida konnala.
7: Jama jero la sani balanka fo. Lada do debi la kilim folo. Ate fo kumfe. Kasoro ula be onma sabati. Silio kuluma ka fola.
11: Bala foli abe labendo de kofo bara imbekeni sebe ani chesiri de ni anwelelen do nyaga dola inafo furusiri walima fatuli akakan ini ako labemba ukabe kangelenga yani anga foli damene amanga labonke amanga bala fola da finundu amanga banflaudu oko ame balasiki laben be banen kofe ani benkan sorole kotiku fe ame bala fo damene
7: Balan min be fo sanga ke yoro la ani min be fo furu ke yoro la o dongili u te kelen ye dongili dɔw be yen ni sanga tɛ i t'olu mɛn Suleman Kone ka segi ka bɔ Korogo

0: lolo tante a gelade du jamna chamama e somunu ndo fen chamambu konana ndegoba kono manoba konana wakati do bina se ni uto a obna fuku betuli ndegoba konana a ulegobe na a betuli kamisenya a betuli pepe me a betuli kamisenya na akate ala fe a onego do besa to uyeresro anga jitimeso la walma anga jiminto ere de sase umesi na ke sababu ye ka akolola la si au ma kenya kula uyekele nye sana ya muye a nitara uto dukulo la muye senentai a ubeke sababu ye kuhu dukulo ten walme mana munu bala niko kibu jeni chishijugu bebo kata ala fe wosi sifana bisika kololo la se mkoma kenya kula haka fuku ila chama besika sro masima sangu unyama
1: siriki sanugu ni usira kana franfina anga jamana nunuko nale ano ibora kidardu kololo chama na kafo we yala mese ka fere juma unde soro anga jamana ukono wasa kaseka ni nyama nunu nyere kaseka fere soro ula
0: afere chama besika akide kule mwye we anga siga onyele labe nka mkula kala wala sa natara onsi anga siga uchama bayilima kake senwero yi walme mumte siga bayilima uka siga ta la chenyoro la uyoro munu glane lu kerengere nyala nyama la cheni kama asake ajeni kuyi walme kashin wa me ayoro ka glan kerengere nyala ukama natila tombe ubisika ke sababu yi adobo kololo la uikili yi me sa ansi si mu ka uyi sari ya kuyi paske nyama chama mbe taga tasoro uchene lo utila senyere mi fo sari ya udika glan wala sa na atombe bote
1: tuwa bujamana tuwa bujamana tuwa bujamana
0: wala ukasika uluma akanake mwomogo yang nene akabitani senye akasika sikatana isi kasoro atina ta senya onse fo sari ya uka glan wala sa taga lita ukasika uluma paske na bere bena kata ala se nyama la glabrani benoya sari ya uka glan wala sa taga lita uka uluma
1: maron sirigi sanogo nununye fere kuntala jaune nga ere bulu mune bisika ke 100 fere follow bisika ke mune 100
0: 100 ta we kamoro la donia ko sebe parce que on atamambe on ro diba atika tanai o moko ka sika la donia a kololoka ka donga fuku non me sika tanai tani chola avec ke sababu ye ka enta mala se moma bo o la donia ni konana minon takali bala o la bara chuko fana bala e iba ye ka ku na tara moko munu bala bara chama ye demisenu ye wal ma al moko kroba munu fana bala iba ye ka ko o la kananinte a barake minan tu bolo mesra fo a barake fini tu la a teko la benente
1: ala kana fere fo tu bolo
0: ala kana fere fo tu bolo akilla a mun be se a ke 600 o ye ka mogo la dona ko la kala ni fin da madona wala ta
1: ukasi a kololo yere kan keren keren yala Sidiki sanogo ola sisa ni amadon kafo alisa manchima fe nunu koni ubena anka jamano kono yala meseka muneke wasaka dobo akololola na manyeko abena anteseka nali bali yala ameseka muneke wasaka chamambo akololola anka la minima
0: ufana atetika tra kuna funiko ani munu ba barake wana mbe sanaye ambora kafo chwa mina atika tra kula donia kafo geleaba dafe
1: kololobala
0: akila amsa munke no o koman chanko sebe oyo
1: ah siriki sanogo nyininga lurebe no ni kololo ba bebe ni mashima fenya mama nunu nanka kene yani anka laminima moko kain ka ladonia oyi chenga nego antese ka ni mashima fenya nunu ire tunya pewa
0: akuye kutu pewa oko ni odia lanima ila oke mandi sembe ye sekwe ni aye abika sika atra anfe chuko chuko do la parce que c'est un ka croissant a duye mgo ka barake minondi a ka fuku di kanga uye kutu ukura ye kuku fosika ke mgo ye ula sa utasika akura la monsa mesika mufu orola nyafo anga kuma kitemena chukwa mina amesika muke uye kasare ya udisibi ula sa munu chene no unu tesika fenye ulu tagali kabali nga mumbe no chendo barake ya ula kateme mea ubesika fenwere nye nanga mgo mgo bango fe ino nubesika sanku umaku nyala ube dronga sika tra akila ame sika ake uchogo de la kateme kafo kanga a u sani la jo toto kaso kro sani ate
1: setanye
0: setanye
1: awo mena nyini ngali laba munti nguila ode ere bulu akilina jumene bese kasoro moko ukilin kilina marabako yere bulu wasa kaseka dansi gini manshima fe nunukula kile walima kaseka chamambo ukololola akilina jumene bese kasoro anga sikida ula ame munu uleko initiative lokal wasa kaseka ka fusiri ni kwenda na
0: anya futuba na asila atisika tume kuna foni kan parce que barsa ni aye ye ko bali walma yere mine ka bokuma kololomba la fo iko odo ni odo me sika mu foro la woni ko ni kuna foni mo kala donia la konyuma giliam de sika bo a dafe uka a dekasi kudo ni do yodo a gacha ala se sen mo sen te de sika akinando soro ere la wala saka a ere la kana ka aboma
1: Sidiki Sanogo nga foli biye ini che ikani jabi nunu bela jelen koson yanka wele jabi refi mandenkan zanfe ami foka asababu koyi.
0: Ma, oni si.
1: Anka bi dorokun aklina nyuman dira ama kabo mali jamana de la adilenu adize tu sidibe de fe ale ye aklina nyuman dosro wasa ka lamini lakna odeye ka seben frota ka kem palanye abe fomu ma ko saka am papier anka janka adize tu sidibe ka aklina u lame
2: ni sigida ke chugo la je mana be sambe fe don pou ge mugo ga bon mana utilisation la don o konna la aya nga fen daele an mi sagi de kla pati la ma don il se diga son ka kono ka sora ima se mana mogo munu jago bu bulo bise bu ba jago togo sebara ko bebla wala sa mogo bu ga jago la kodo en même temps ou te sigida a te sigida de bouwa
1: ni dorokun aklina nyumane bedan sigi au ka bi arabadon lamini lame jemukana majigi ya kafo ko famiali chama sorola ne koni nison diale ne akonopma lase oma ka wakili la jigin kafo ko vise kani jemukani anka jemuka temelu bella jelen soranka bololo sira usanfe matumi rfi tumi wali ma pure radio application sanfe au kambe dorokun nata jemukan wore aleni babu wore keneka ngayani oche oye au jantu au yirela ninka au jantu au kwa lamini na Bau on be joyrobe lamini latangalila au kambe dokunata
3: au boraka jam alnura altulbe irifidela nege kanyeta ani wulumla osela dakar senegal fabala
4: Bintou Sissé.
3: Bakruba wala farikolo kuma anga kenenyi dakuna kilekeme debe ani Dakar sifunka nyana jeba shojite o sirategela nyoron kumbeni labenkluye kuna foni kenedo sigi ka baraw tablo nyuman kofo ambena anyema mamadu njanya njany kala selilame asoni dakuna liberia marabaka oko nyana minifen kokayin ton nani nyokon de minena jamana nyinkono taratado o musaka be sefawari million kilin ani bishegini kilin nyokombo Lagine marabaka uye alanyini fransife uka keleke nyema koro imamu Samori Ture ka bolola minendo ka lasigi uma odoye Samori Ture ka keleke fini ani aka fugulan amena anka lasigi de fanta konde ka laseli lasoro a kene nyinkan o bismila akokurala. Iko ntumeka afu nyina chugu mina bakurba wula ako Senegal, Dakar, ka samba flani mugan aniworo. Joji sifi mka dinye farikulo nyana je nyokon kumbemba tola ni kile keme deye kata bila. Hukumu kono bi nyokon kumbe nyi labenkulu koshoji ye dantigili kenedo sigi Dakar. Wasaka nyefolike bara utabulo kan. Osenfe udase la nyekorotige bara chamama uyajirafana. Ko bara ube kunchela baraba ube kunchela kaban. Ora akulu nyema mamadu janya jany ye hakili sigi kanfo jama ye ani kuku labe ka moho bismillah
5: Jia beka nlaje wa beka nyinika nika soro farafina bise amba jabi ko farafina tise dron kadan kumama nga abena yirani barade ante nyohondan kabakolen laiduta awye amba sebe lamande laiduta awye mimbena noto ambena nyohondan kechogo werede yira awla deguntena yemina minkoro kabu mimbena jenyohonyade sinsi hadama denyakono bao Teranga banfe, wani nyokonda senfe, amena nga sifi ufanande ira. Sifi miliari kele ni murumuru flafara finakono, ni jiwoji olu detaye. Wakle kemeko, aubena kuma sorokafo, ka seba ya uye, ka dese uye, ka nyeji uye, ani ka seba ya ufananye. Aubena kuma sorokafo, koi nafewera ufananka. Bao, ni nyokonda nka lanyite sinaya dronye, abe ben ani jede kofo. O siratigela, Dakarbe ka umakono, jien sifi umbe ka umakono. Ola kle kemeko, ambena kalamene sankorota. Bao, kojoj labena, Senegal labena, Farafina labena.
6: L'Afrique est prête.
3: Mamadou Njanya Njany ka kumaka utala asajo dukure de fe farafina atolantan ko nyana bokulu kaf nyama Patrice Morse paye kuna foni Canada sigi kunu Johannesburg Afrique du Sud de Fabala o sempe Patrice Morse paye yelemani chaman ko fo kan na taula o mimbe dabo asamba flani mugan ani wolombla asisa atolantan kulu amugan ani shegi ndebe na talike ola kakon on kulu mugan de tumbe talike ola o mimbe ka labe jamana sabafe Kenya, Tanzania, ani Uganda, minye musumani uka kanye ko jonjon tabaka dobe na fara uluka wari musaka kan, obe musaka mi soro kakoro, o hake ya nyokonde bena fara akan, ato ufana minu betalika la dobe fara ulufana ka musaka la.
4: RFI
3: Niger bi hadamade unka hake la fasa banyuma keton human rights watch ak slalasi ko hadamade unka hake la gosilendo jamana nyin kono kabini surasi unana fangala ninye a 107 honye kuna funidila uka la fasa je kuluba RSF ye jalekli bi Burkina Faso kan RSF ko keleke kulu dobe Burkina bololo kan kuna funidila u keleli kama ko keleke kulu yere de rebe wili ko bataillon d'intervention rapide de la communication RSF ka jateminé seven do kono ayé o min chari bi ala misado ton yunko o kulube grenté bi profone dilao ani haklina folaw kan wala la chadukré ayé mado yere fana atoko prépré la tigé
6: RSF ye mwa minta atoko majate mine sebe inkono uye kelebolo ministri di General Celestin Sempore akoku siraka le pripiri latige sege segeli dowdi senfe WhatsApp siraka ni aka telefon nimiro ye wa ko osorola WhatsApp froba kumayoro grupu dori kono mintoko ye egla General Celestin Dorante RSF ko mwa suku bebe Burkina Faso kani birse inkono fanga masuru nya mwa ukeren kerene yala ko dow doni dow fanamadon RSF ba farakan ko mwa nunga lanyini ye kelene ye boroloka ka mwa unyangi fenfebe kapiten Ibrahim Traoré ka fanga korofo ko fere chama worebe u bulok na funi ndila u jugu yala ku betoro ku nini ku bagabaga anika kuna funi ya uchari minumbe fanga toko duma fo kasoro tiente ula kuna funi kanabla lila fasa kulu nye misali chama ndi kuna funi ndila uka Burkina Faso ka bololo keleke chogwa gerente sira minuma Arno Froje ka fola ko birse mwa nunumbe u yereke iko jamana din sivilu kasoro kukulula benene du marabaga unu u demembaga ufe wala saka kumakela ukumada bosi ula kabi kapiten Ibrahim Traoré nana fangala kuna funi kanablali yegele ya chama ni soro jamana inkono kuna funi ndiso da udatugura barakela do uja kuya minena ninka do ulatunu ubela jamana ilavana ka ere soro joro keme anitana na jamana keme anibishi kinchela RSF ka samba flani mwanu woro jatela
3: bi alamisa Nigeria kitisoba utpur federal ye mwoko sabanyangi nishi kaso keli ye olu jala kilindo unkalande uni kalamfa diagu ya mine lila eta doyo marala jamana urudugu ni atlebi ya mfanfe o lawole ya libe dumbala bi yerede Liberia atige dala nyana minife koka yin ton nani ni koka antalata don o hake be jo sefawari milyon keme ani bishigi ni kile ni nkola Adunan flano mine nafana lakana tigila mkhofe wa maimuna zerbu ni la selike la Liberia marabakofe kunufuni lajire do disinfe.
7: Jigina kiti tigala ni Liberia kiti ko ministri soka nyafolu ula lakana tigila mwo siraku tiga da nyena minife koka yinto nanika omintu ntlan tlanin lo fo plake kilograma ba sabani konyokon na akabita jo ndolari wari milyon keme sabani koma. Tiga dara nyena minife nkan talata lo nge kanya kononton wati Liberia pankuru jigiso grefe doanzon sigidala yeni jamnan fa ba moro via janye kilometre bi sabanyokon. Jamnan kiti tigala ba ani kiti ko ministri kafola lakana tigila mwo siraku tiga da mwo la fanakan en Serbie jamana denkeli ani Colombie ni Espagne kado marabara nuka dantikeli la alsa lakanatik la mwoka sireskelu sababula wale njuhu ke la kulu do siraka la kodon en minuka baratu nye sinibe ndrogo ferelini ala temelima wakabise jekulu nuka ni baratu mesena kabisa nworo nyokon akile jigila shuenkalo tile wulum fla temeni Liberia lakanatik la mwoto nye utigada fana nyana minifeng koka yini kilo keme fla ni bisaba ni wulum fla ni koka no fana aketu mitajo dolaru wari milyon tan kononton la o drogo tun dogolimbe kasu kono wala saka lataka kokan pankuru strafe
3: Gana marabaha jikulu kumala sela koro ani lakana ko dombaha doye jalakili sebendun dinye kitisoba CPI nyekoro uluka lanyini ye CPI ka segesegeli udabo duna umango yali farinya wale ukan Afrique du Sud ni moko flawye Afrique du Sud marabaha fana jalaki kuma fere krenkrene uchige wala saka duna ulakana uka jamana kono Afrique du Sud moko ba keme ani biworo nyokonde burila ka jamana nyumbila o hukumu kono ajate mina ula lagine jamana na aseko ni donko ministri Musa Moïse la ye bataki dochi francima ka lanyini gine keleke nyemakoro imam Musa Modi Touré bolola fin koro ka lasigi abo jamana nyinkono o minantu chela akatanu ye franci wali faso mara wahati inafo Samori Touré aka kurana kamili aka fugulan anifana aka keleke fini oluyere bilalindo paris rasi fin koro mara yoro la musée nigné à Saint-Chamagne fanta konde benya folike ka bokona kiri
4: Juan Caro Tamnena Keti Mengantoni lagnena munkodo nae Musa Moïse Siladi wakase na bolike ka se Franci kawanya la almami Samori Touré bulu fin kodol kan men minara la sanwa kelen kemesin ani bi konondo ni sina Franci Surasil bulu janal ya diagbo ya mina kawabla Gabon keti nin kanya irakaye kwal mami Samori Touré la muram men na daruni Franci bulu ko ya irala ko ke farin de tre kwa bolo fe ngulu kakan ko kala si la gine karo kele ni nkono nkotuni aka sebe la don Franci keti dala men jantoni na mun kodo ala ko almami Samori Touré bolo fe men dila si la gine ma almami Samori Touré bolo fe men keni sebe lilledi men kena bolo bolo kan na ya la koronadi ana kuna fula ana la irin kiba mentra kana wolle la daroni diani ndo mo folo men ka bulu fenna se me mainika o kera merci touré le di kon nyama sorama Franci la yere ma woro ya lo mentam ni juye karo ni tel tan nanina Franci la sigide me la gine na e Luc Briandi wo ka nya ira ka ko la gine bulu fen koro men na daroni Franci bulu kwal dina la si la gine ma wan trofe jamana men dol ta la senal manyame ma wo Benin Senegal ani Côte d'Ivoire Fanta Condé Conakry RFI
3: Afintini ba minke la Franci iko sanina oyo dofora moko sataw hakika jamana nyinkono chekeda mibe kuna funi di jamana deunka kenaya kuka agence santé publique France ka jate don wajana babaro o jate o bajira kushu hakeya mibe dili kasoro juin kalo ni juin kalo la ko ba woro nyokonde farala o hakika
8: keren keren yala moko ba duruni kime wulum flani bioro aninani yala ubeka saya sababu ye funteni ye wa chekeda ma ufo akoni kube fatula funteni bain wati de la ukafora halina tese ka forti tigi ko funteni de yufara anobelebele bala sabula kuna bora samba flani sabala animo hake intuma delika fatu wati kunkuruni kono funteni wati la samba flani sabala bintu funteni badotu ye etletan aniworo kefana Franci o wati mro batan aniduru de tun fatula nyina aye sifu sege en minu sibata santan aniduru la nga ajuguya la kateme mro kan minu sibata san binani ani durula Franci kena ku chakere nka fora adabali bankodo kafara okan niye mo fatule nunutla asara saba sara flaye makoroba ye minu sisira asan biolum fla ani duruma niye jate folo ye Franci kena ku chakeda ye min chari funteni bat temene ekololoka jate laba makuna nendo ofanyo wati otomna nga ni bayira kafo ko funteni ba minu kera ko sayna Franci okolole buena akosobe jamana donka kena kambintu
3: eni chenya folula jana babado Rusi ka muguchili doke la sababu ye ka mugo woro bone unina Ukraine jamana kono bi alamisa don kerenkerena jamana koroyan fanfe Ukraine fanaka mugufilu ke la sababu ye ka mugo nani bone anina Rusi jamana na Etats-Unis ni Iran koni fanambe katanye ni uka muguchili ye Iran ka lete na bulujigi wakate na salia fanaka muguchi Etats-Unis ka dakha ukan kokan sababu la ako aye muguprin kurundo kan ko flana nye a kosegi fan wera fe Etats-Unis fananko oluka muguchi do nyashina irama ninye akileta ani flaye ubeka iran susu awni chela melila amenyo konsoro fan flana na 600 nege kanyeta ani wulum vlate mina nisangata ni flaye mande
9: bintu sise
3: Nataula amina hatlina ula mesani doni awye oluminofobi kuma be awbulo keneka amisroka kene nyinkunje ni lamini lame jemukanye ngaini ni mbeche la selibado bila seliba be kuma balafon de kan akoko dikina abulola barakela obeka ni korolin fenglan hal ni kasoro ko ni wahati kora dongli dalaw obteka girin akoko kan kosobe aseko ni donko ani nyanaje johoro ye juma yere ye balafona anka sigidawla kerenkerenala suleiman kone kal seliba do kabukurugo
9: ni balanfo sen koro de idanse senufoka na futamana niko balanko divoire kono ibe kurugoyi bau o marabulen kono balan na fanka bunkosebe nyene je fuchi teta ako abe joro bala senufola u bajate u ka fin kerenkerele onfe nyaoye balangila yoro la kurugo kugo dikina si lui katina fwa sigilen be kurunka ka balankala leseni dabai chenu no beta gbeniri de bokungo kono kana chidia leseka blatasmo kono wala sa jimi ba kono u ka bo odela akamba yere soro ko chama be minute ta balan foliko ina fo sanga furu nyene jeu sule katina fo ka fola ale balan glanai
10: anga me an ko chete chugo min ko tu sene kenai ko tu sengaba o la kutinya pe ko tu sera tene ka gatiro men ni balan de o be sera tene roka ni sanga sanga ban fe o ta e dran na tango iba e sera nyandi do la don ambe furu kenai an tango fe chugo kenai
9: balani te feng dansan mi me fo sangana ani nyene jeto utati kiliyi beti sega sangata fo na donia tila abekuma nga adomba o deba famuya silue pele folo kasiria ula
11: balani kuma na na ile mem folo fro torba kuma fo no ga balan bla le kofen balan fo la eren ni ga balan do taka dikana kaban ibe fo ga kuma u ibe fo ga mu mu fo normalement ikanga fo ale ne balani ra meka balan tu ikana dina ke mo wora wele ka fati ngene ko ne fe en takajan akira ko mele yere ma balan no don balan be kuma ni mo be kuma to gomna adama de yere be kuma to gomna balan fa be kuma tin me fu ya men na balan be kambe fo
9: soro shonga nyingi ni sulu kuluma e balan folo ye kurugu una no ka balan no fe balan glan yoro la shonga nyigi be kuma ni anye anafan dokan
12: ova tawa vai so la ka yana shonya
13: anye fendo soro ni balan ni fo ina mo chama be ondo bi unafaka bunde o strategie la dumoka bunya bayoro an nasola ngonga ni ajugube feka wali juya dota ka ansegere kitoni baraina ibeseka kisi mogodo sababu balani fode ni lase anma sigida konnala
12: me ucharwe ni
9: jama jero la sani balanka fo la dado de bila klim folo ate fo kunfe kasoro ola be ma sabati si le kuluma ka fola
14: Bala foli abe laben do di kufo bara imbekeni sebe ani chesiri di ni anwelelen do nyagado la inafo furusiri walima fatuli akakan ini ako labemba uka bekangilenka yani anga foli damine amanga labenke amanga bala folada finundu amanga banflo udu oko ame balasiki laben be banen kofe ani benkan sorole kotiku fe ame bala fo damine
9: Balan min be fo sanga ke yoro la ani min be fo furu ke yoro la o dongili u te kelen ye dongili dɔw be yen ni sanga tɛ i t'olu mɛn Suleiman Kone ka segi ka bɔ Korogo

0: Liberia marabakhaw ko ñanami ni fen ko kayin ton nani ñu ko de minena jamana ñin kono trato don ko musaka be tayjo fo sefawari million keme ani bishigi ni kelenin kola la Guinée marabakhaw ko ni be ka lañini o ka mansa keleke ñemakoro Imam Moussa Mouride Touré ka bolola minen koro ka lasegi uma oluminu minenen don Franci jamana bulo kabini wali faso mara wahati odoye Mouride Touré ka keleke fini ani aka fugulanye obora kan kala sigidin kona kiri fanta konde fana ka nyefoli soro kenenin kan amina nyin kenenin kunje sisa ni lamini lami jumukanye obetalike masin ma feun nyama bolo kololoka an kala lamini kan oye baba watra ka la jumukan koroye amisigi ominka obedan sigi fana an ka kono foni di kenenin fan flanana Moussa Cham de tegetumbe nege jurubla aw kambe sini ni wakati kelena
1: Au bena jam gami lame oye koroli
2: Anka lamini lame
0: Baba watara
3: Manden cheni muso demiseni makoroba au ni yantuma ni nision jale nebe au lasoro bi araba tuguni wasaka kuma au ye lamini anala tanga ferouka anka bi jam kan betanye kakuma mansima fenya mama unika dokun temele ni au wakili bala anka mara mansima fenya mama nunu kololo de kan anka lamini yerema bi amina kuma ferou de kan minu meseka soro mansima fenya mama ula wasaka babu okan anye wele sama wati toya dombaga doma ka bo franci Sidiki Sanogo ale wati ketroya domaraye français kanabe fomuma climatologue anabena babu o ferew de kan anka jemukambe kunche inafo arabo arabani dokun aklina nyumay o dira ama kabo mali jamana de la awninche wa au danse awninche dongo don diam kuma kan RFI la melila nkume ka fawye 600 ko anka bi babu betalike mansima fin nyamama unika yani anganga mo wulelen la soro nega jurula anka jemukan temelena anka mo wulelen kuin Abdourahmane Nassanogo de ye alebena segin ka kuma anye mansima fin nunu melahalia jumene la anka mande jamana ola yana anka nga mo wulelen la soro anka janka Abdourahmane Nassanogo ka akilina ola me okokan
4: anga jamana nuna mansima fin nunko fola imi nuna la onfer akera mansima mafin a kera nyama rayo ubina ya anfa ya kasoro utilizera foka se hakado ma chama ni chieni manjambile donc nous na nanfa ya ndoro buta nyama ya wana dun kera nyama ya anga jamana uka nyama mpayele mani katu pala umake yora dola donc dishe elektroniki nunu fanata ukumu kwa nadela anga mgo bitese ka akonye na bo a chama ya ere debe yankwe inafunya fie chuko mingudu kumana klamina ubiye nule kurabo nule ye korole nunu nafadoka yara ubina nule anfa ya no me ale nyaman toron ma foli ka gele ka suli ma nyaman to faraka pasi nyaman suusu ala yele malika to bala ubiya ala sagoli yorola atitangare ke mo ka mo ni fiala yorami ude ka gele ka umbulu o bulu fabi nunu ntaka pasi nunu mbiklani mie ude ba aliku gele ya na shishira abuke kololo ye mo uma a memta efemero wala ni munu mseka ke yorola abi yorol nogo ala sagoli ka gele ude bina ni dafarai ni nyaman ya ni nyaman to ni nyoche
3: oburaka Abdourahmane Sanogo deka Aklina ulame anka ni jemuka inkono Akumara anye manshi manfenye mama u ulube lahale ya muna bi e franfina jamana ukono Antena kubla daga girindala ambora kanga mwaka welele la soro nega jurula ni wati ina Sidiki Sanogo ni kulubana yanka wele jabi ya jaranye ini yantuma
5: Amba
3: Nkumeka fo amena ukuma manshi manfenye mama udema Sidiki Sanogo yana ngase feroma yala ibise kafuanye wakati be dongo don ama ye kafo manshi manfenye mbe cheka bo faraja jamana ula kana anfranfi jamana ukayano udun kololo tante yala ibise kafuanye doni manshi manfenye nyamama nunu kololo bise kake mune ankalamini irema akololo bise kake muyefana arama dunka kene yama
5: haa tendo awosa wali makalu kalu manshi manfenye nyamacha mambe teseka tafrafi jamana ona pa nyamadu le a kololo tante a gela de jamana chamama ke somunundo a fen chamambu konana ne ba kono mana ba konana wakati do bina se ni uto a obna fuku betuli ne ba konana a o ne ko bina a betuli ka misenya a betuli pepe me a betuli ka misenya na ka te ala fe a o ne do be sira to wi resro anga jiti me so la wel ma anga jiti to ere de sa fe o me sira ke so ba bu ye ka a kololo la se a o ma kenya kola o ye kele ye sana ye mu ye a ni tara dugukolo la mu ye sɛnɛtayi a o be kɛ sababu ye k'o dugukolo tiɲɛ walima mana minnu b'a la i ko k'i b'u jeni sisi juguw bɛ bɔ ka ca ala fɛ o sisi fana bɛ se ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔw ma kɛnɛyako la a k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ se ka sɔrɔ masima fɛnw